yadanase mama yan country nyane sa yadanase da mama yan country nyane sa yadanase yadanase mama yan country papa nyane sa yadanase

anasio ta mama yanka tre nyame sa yada anasio mama yanka tre nyame sa yada anasio beti sama nana mi asia na mayo ti afuo sa na maye boniaya boniaya boniaya it's an